Vinakavalebu na nomini semra mai ke kirao ina samenta runga de kina indo na ulutanga bimbi wasa wakabiti kina no na wakindike abatiko ko Dr. Claire French indo vira na medical surgeon e na koroturanga Wellington roa ka wakitutiko mai waira rapa tawara toke na nona wakindike ni nona thesis mimbalete tiko nga na si management mai vira ula se rai wakamunuai wako en dauni bisele mi athona mata rua katu mai mi nage vero ngo din toma talikina ugo ngana mni in dauni bengaravi ena bosa wakaviti elisopedi samanunu angani vala wakamuade tuyani wiki mni ena radio viti kapiti ena mbiau liwa liwa ni Coast Access Radio 2.5 individu. Ni te imo atu tomanda.